Ang atong SRS Media Ministry Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mokini ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangitana, inyong mga opinion o inyong mga sugyot. Sa pagsugod, magapo kita. Makagagahong bugbugtong nga Diyos nga nagbuhat sa langit og sayo ta og sa tanang butangan ni ani ini. Salamat kay ikaw. Maluloyon, mahipugmaon og mapinasay doon. Adayat kami sa imong atubangan nga nagapaminaw sa imong hapulong sa tibok nga kalibutan. Salamat kay mo kaming gipasaylo pinagi sa grasya ni Jesus. Ang balaang espiritu makikaubang ka na mo aron amo masabtan ang mga butang among paghisgutan nining mga takna. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsoonan, ako sang tubagon katong usa ka comment sa atong YouTube nga nagingon nga katong akong gihatag nga usa ka summary sa The Parable of the Cave ni Plato, mga kaigsoonan. Ingon niya nga katong nigula sa cave, pasangin lang na rito sa mga tao nga naa sa dominasyon. Nga mo na to ang mga tao nga ino na to, dili mo ang ilang pagtulunan. Kaysa tinuod, matod pa niya, ang nagpabilin sa dominasyon, ilang gituhan nga ang pagpadayag sa Ginoo usa ka dynamic o progresibo. So ako nang tubagon sa makadiyot. Ikso na hibalo ako nga ikaw tigsubaybay gyud ang atong tulumanon. Salamat. Kay kita mo dawat man sa mga objection. Apan niya ang atong baruganan. Ang atong iglesia nagapamatuod nga dunay mga pagtulunan sa atong Diyos nga ipadayag nga inanay, gradual, progressive, dynamic. Ang akong usagyod, kadako nga ehemplo nini mao, ang sanctuary. Libo ka libo ka mga tuig ang mga Israelhanon naghalad sa mananap. Kung imong tanaon ang tanang mga aktibidades, mga kalihukan niya sa santuario, nagatudlo rin yun nga ito sa usa, katong igahalad sa unahan ng kapanahonan. O kini mga kaigsunan, ang mga kalihukan sa santuario, nagatudlo kang Ginoo ang iyang mga sakit o gayang pagsaka sa langit. Halad nga mananap, nagtudlo sa kabatayan ng Ginisos. Batya sa tubig sa tubang sanktuaryo, nagtudlo sa paghugas sa atong mga sala, pinagis tubig. Unsa pa kayo? Tinapay nga walang papatubo, nagtudlo ka na kang Ginisos nga maong manang nanaog gikan sa langit. Chandelier nga adunay pito ka mga suga, nagatudlo kang Ginisos nga siya maong kahayag. Insinso nga na sa atubangan, nagatudlo, may tungod sa atong mahumot na pag-ampo nga ni Jesus. O ang lingkuranan sa kaluoy sa labing balaan nga dapit, nagatudlo sa kaluoy ni Jesus, pinagi siyang grasya sa iyang kamatayon. So, igsoon, I beg to disagree sa imong nauna. Nga ang pagpadayag sa Ginoo is not dynamic. Nga ang pagpadayag sa Ginoo is not in progression. I beg to disagree. Kaya plano sa kaluwasan, diha gyud, ha? Gihimong dynamic o progressive diha sa sanktuaryo. Pagkanaog ni Ginisos, gikan sa langit, kaya nagpakatao na dinhis kalibutan, bisan pa ni ana nga naanay sanktuaryo nga pagtulunan, ang uban wa paghapon sila makasabot.
mao nga nagingon si Apostol si John the Baptist. Sa dia nga iyang gitudlo si Jesus nga padulong sa suba sa ordena giyon, tan-awa ninyo ang kordero sa Dios. Tan-awa ninyo ang karnero sa Dios nga magahugas sa sala sa kalibutan. Si John si Jesus mo ang tibuok nga katumanan sa santuario, ug ang santuario was the doctrine mahitungod sa ministry ni Jesus in progression, hinahinay. Mga kaigsunan, ang atong iglesia, nagatuo gayon, nga dunay mga pagtulunan nga inanay kini na ma-develop hangtod madiskubrihan sa tao ang insakto. Kay mo ingon man kawa, magihapoy pulos. Kay pila ka mga tuig, usbon naman po sa General Conference. Kung naay angay usbon, usbon yun na. Pero kung walay angay nga usbon, di yun na usbon. It's on dili masayon ang mga paghimo og mga amendment labi na sa doktrina, sultian ko ikaw. Dili masayon. Kung unsa ang subject matter sa doktrina, ipadala ka na sa mga theologian tibuok kalibutan. Ipadala ka na. Theologian tibuok kalibutan. Mga leaders sa division o union, ipadala ka na ang manuscript. Unsa inyong ikaingon. Dayon kini nga mga tao nga gipadadaan sa manuscript, maghimo sila og kritik sa maong sinulat. Makuti nga pagtuon unsa ilang huna-una. Ipadala nga ito sa General Conference. Pag-abot sa General Conference, dunanay, usa ka committee ni ana, mga Bible scholars o administrators, manglingkod, og ilang hagpaton ang tanang opinion sa tibuok kalibutan, hagpaton nila. Asa ang nagkaparehas, asa ang walay kaparehas. Hagpatong ka na. O kunya, katong nakita nga nagkauyon o daghan diha, mao kadto ang hisgutan ni anang komite. Dayon, iya ka nang ino na to i-finalize. Pagkahuman ni ana, i-presentar sa executive committee sa division, sa General Conference. O kunya, ang tanang mga membro sa executive committee sa General Conference nga mao ang mga union presidents tibuok kalibutan ug mga division president sa tibuok kalibutan ug mga theologian ug mga pa manglingkod kay hagpato na pud to katong report sa special committee. Sa diha nga mahasa na kini i-presentar sa General Conference in full session. Ug didto sa full session sa General Conference, mga kaigsunan, debatihan. Pagkahuman ni ana, butuhan. Iksun, ingon ni ana, ang pag-amindar. Dili ni kay, dinali-dali. So karon, arita. Ellen G. White and God. 1, 2, or 3. Gisulat kini, ni Dennis 14, sa Baden, Wittenberg, Conference, Stuttgart, Germany, July 27. So, yung kining mga materials, ako lang ipang-modify ang uban. Okay? O kining sa Dennis 14 na naghimo og report sa ilang local conference, ang iyong materials, iyang gibase. Sa usaka nag-research nini, si Jerry Moon, ngang iyang sinulat, The Adventist Debate, Part 1, Historical Overview. Sunod, The Adventist Trinity Debate, Part 2, The Role of Ellen G. White. Nasulat na itong 2003, mga kaigsunan. Og ang iyang kaubanan in collaboration sa pagsulat nining position papers, mao si W. Wyden, J. Moon, J.W. Reeve, o ang title sa ilang sinulat, The Trinity, Understanding God's Love, His Plan of Salvation, and Christian Relationship. In the year 2002, the Patek sa review at Hiram, mga kaigsunan. So, mo kini ang referensya, mga kaigsunan, ni Adtong German, nga nagsulat nini, Dennis 14. Ano ya, mga kaigsunan? Ang punong Trinity
gikan kana sa Latin na Trinitas. Literally, triad. Sa ato pa, tulo. Both sides on, kining Trinity, matawag hapon sa Latin, gikan sa Trinitas, ngadto sa Trinus, threefold. One, ngang Trinity, Trinitas or Trinus, defines one God existing and three co-equal, co-eternal, consubstantial divine persons. Na medyo bugat-bugat kini ang mga theological terms, pero atong ibadbad. Ang Trinity nagahubad sa usa ka Diyos sa tulo ka mga equal, co-eternal, sa tupawa sila sinuglalan tulo, consubstantial, sa tupa na ay persona, divine persons. Mao kana igsoon ang kahulugan sa Trinity. Ikaduha nga kahulugan, God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit, three distinct persons sharing one homoousion. Pagkalisod mga kaigsoon. Homoousion, meaning to say, essence, Griego manguda. Ang Diyos kamahan, Diyos ka anak, na Moses Kristo, Diyos nga balang Espiritu, tulo kamanag kalahi ng mga persona apan na nakaambit sa ilang esensya nga wala sila'y sinugdanan. Ikatulo, niini nga konteksto ang tulo ka mga personas ilang gihulagway kinsa ang Diyos sumala sa esensya mahitungod sa pagka-Diyos. So mga kaigsuunan, maukato ang kahulugan sa Trinity. Apan ako ipasuunan ninyo, walay mabasa nga pulong Trinity, mga kaigsuunan, sa balaang kasulatan wala. Sa marasa milenyo wala. Ang mabasa sa Biblia, 1,000 years. Pero 1,000 means milenyo, mga kaigsuunan. Karon anhita, mga kaigsoonan. More or less, mga 1890, ang mga Adventista, ino na to, more or less, harmonious position that viewed Jesus as the begotten or originated divine Son of God. Grabe ang debate gikan sa 1844. Nga si Kristo, si Jesus, dili Diyos. Mauna ang pagtulunan nga nagkutaw sa mga Adventist. Okay. Pag-abot sa 1890, murag nakahinahinay na nga nagkauyon na sila. Nga nagrekognisar na sila nga si Kristo, Diyos. Kay ilang natun-an og nakaplagan nga si Kristo, usa ka Diyos, nga naglalang kauban sa Amahan. Og unya, tibanin ko ninyo, ang kinaiyahan sa balang Espiritu, wala kaayo mahisguti. Bisan pa man, ng balang Espiritu, ginakonsiderar sa kadaghanan na omnipresent influence from the Father and the Son rather than a person. Sa medyo nagkauyo na ang mga pioneers na to, until 1890, nga si Kristo usa ka Diyos. Apan ang balaang Espiritu, wala pa sila masitol. Wala pa. Gisgutan lang ang balaang Espiritu as omnipresent influence. O sa buti pasabot, presente siya sa tanang panahon. Apan ang iyang pagka-presente, influensya nga presente. Influensya nga presente sa Amahan ug sa Anak. So ang balaang Espiritu ni ining panahon na wala pa nila makita nga usa ka distinct and
person. Wala. Kaya nilang gituhan, the Holy Spirit is the omnipresent influence of the Father and the Son. It's only an influence. Sa mga mituo sa kang Millerite, nga dito sila nagkapundo sa pagtunay ni Miller nga mubalik ang Ginoo sa 1844. Dito nagkasagol ang mga tao sa nagkalinlain ng mga pagtulunan. Ang uban mga kaigsoonan ng mga Protestante nag-question mahitood sa traditional nga Trinity. O gonya, ang ubang mga Adventista nagtuo, mga leaders sa atong iglesia, mga theologian, naguna-una sila nga ang original nga doktrina sa persona sa Dios murag gibaligya sa mga pioneers. Buti pa sabot nga murag ilang gikompromiso ang doktrina sa Dios para kuno sa ino nato para pang relasyon. So, matod pa sa ilang accusation sa uban nga mga kaubanan nato nga may kausaban ang doktrina nga nipadulong ato sa Trinity kay nakikompromiso kuno ang atong mga leaders. Aron nga mo-accommodate sa uban nga mga Protestante na pagtulunan o sa Katoliko. Monay accusation. Apar kung imong tanaon ang development o historical nga panglantaw may tungod sa Trinity, makita na to nga ang development sa Trinity sa atong iglesia dako og role sa Ellen White nga nung giadaptar kini nga doktrina. Kay akong ibalik ang akong discussions may agi. Nagikan sa 1844, paingon ngadto dool sa katapusan sa 1800s, walay official stand sa atong iglesia may tungod sa persona sa Dios. Naay mo too Unitarian. Naay mo too Tones. Ha? Naay mo too Trinity. Wala pa ka na mahusay ng mga problema. Murag, gipasagdahan lang to sila, mga kaigsoonan. Kapag hinay-hinay, sa 1890, nakita na na narecognize si Ginisos na Diyos. O kunya hinay-hinay na nakita nila nga ang persona sa balang espiritu is literal, distinct, mga kaigsoonan. Co-equal with the Father and the Son. Mao kini ang gisulti sa uban nga ang atong mga leader sa atong iglesia nakikompromiso sa kalibutan, which is not. Tungod kay kung nagpaingon na sa Trinity ang atong iglesia, tungod kay si Ellen White, dako kaayo ang iyang kalabutan sa iyang mga sinulat ni anang mga kapanahon na in 1800. So ano ay tulog ka mga panahon sa pagkaumol sa kasaysayan sa Adventist Church? Una, nga kasaysayan, gikan sa 1846, paingon sa 1888, grabe ang kalihukan sa pakigbatok sa Trinity. Mao nga, niini mga katuigan, 1846, paingon sa 1888, na ay daghang mga sinulat sa ato mga leaders nga batok sila sa Trinity. So di na ito naman limod. Kanang nag-research dia sa Tunis, posibleng ang ilang mga dokumento na 1846 payo sa 1888. Kay kusog kayo ang mga membro o mga kadagkuan nga kabatok sa Trinity. Sunod, gikan sa 1888 payo sa 18 gikan sa 1888 paingon sa 1898. Aduna nay wa makauyon sa kalihukan nga nakigbatok sa Trinity. Dissatisfaction with anti-trinitarianism. Gikan na itong 88,
paingon sa 1898, naanay mga kalihukan na nakigbatok niining nag-atake sa Trinity. Ogunya sa 1898, paingon sa 1915, doon na nagitawag paradigm shift. Ha? Niadto na sa pagsitol sa problema. Niadto na. Mao kini ang katuigan 1898 to 1915. Ang 1915 mao kana ang tuig na namatay sa Illinois. Busa mga kaigsoonan ni ining mga pioneering days 1846 pero sa 1888 mga kaigsoonan. Kadaghanan sa mga Adventista ilang gisalikway ang Trinity. Sumala sa ilang nasabtan. Tarawa ni ay mga leaders na to nga musupak sa Trinity. James White, Jean Andrews, E.C. Bourdieu, D.C. Bourdieu, R.F. Cottrell, A.T. Jones, W.W. Prescott, and J.H. Wagoner. Posible nga kining tonis karon or tonity nga kalihukan, diri sila nagkutlo nini nga mga magsusulat. Di na to madinay, supak ni sila. Okay. Ugon niya mga kaigsoonan, usang example na sinulat ni James, ni Joseph Bates, matod pa niya. Ako nagarespeto man sa pagtulona sa Trinity. Apan maukini ang akong pagtuo. Nga imposible alang kanako ang pagtuo nga si Ginoong Jesucristo anak sa Amahan nga siya usab makagagahom nga Dios sama sa Amahan. Ug siya nahimo nang usa nga pariha ugahom. Di niya madawat na. So, makita nimo nga si Joseph Bates dili mo tuo nga si Kristo Dios, mga kaigsoonan. Busa, ano ang katarungan? Ngano nga sila nagsalikway sa Trinity? One, kay ang mga pioneers ni adtong panahuna, wala pa sila makakita sa tinaw ug tataw kaayo nga ebidensya sa balaang kasulatan. Ug di nila masabtan ngano nga kining tulo ka persona usa man ka Dios. Ngano nga ang Godhead na amay tulo ka persona, duwa na masabti sa mga pioneers. Nagtuo sila nga ang Trinity naghimo sa Amahan ug sa Anak nga identical. The Father is the Son and the Son is the Father. Monay ilang gituuhan nga kung imong tuuhan nga si Kristo Dios, na nahimo na ikaw nga Unitarian. Number three, nagtuo sila mga kaigsoonan nga ang doktrina sa Trinity mao wa nila masabti unsa ang tulo ka mga persona. Kaalang kanila kung ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Diyos, tulo na ka Diyos. Muna nilang gituhan. Mao nga nagingon si Jean Loughborough, tanawan niyo ha, leader ni sa atong simbahan, matod pa ni Loughborough, kung ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu matago sa kanila, Diyos nan, tulo na Diyos. Year 1861. So mauna igsoon ang katarungan. Sunod, laing pagayon. Nagtuo sila mga kaigsoonan na ang Trinity makapakunhod sa epekto sa atonement sa langit, mga kaigsoonan. Matod pa ni J.H. Wagoner, 1884. Since the ever-living, self-existing God cannot die, then if Christ and self-existence as God, He could not have died on the cross. Kita mo na iyon? So, imong makita na wala pag nila masabti ang persona ni Jesus. Kaya kung pang nanglit si Jesus kuno, walay sinugdanan.
og siya diharag yun, dibuto ra siya ang pagka-Diyos. Nang kinahidili mamatay. O kung si Kristo namatay, na siya o sa ka-Diyos, nga wala sinugdanan. Dili ito siya mamatay sa Kalbaryo sa krus. Padayon ta. Ikalima. Matod pa nila tungod kay si Kristo gitawag nga anak sa Diyos. O siya mo isinugdanan sa mga paglalang sa Diyos sa Pinayag 3:14 na nagpasabot mga kaigsunan that he must be or more recent origin than God and the Father. Di sila mo to na si Kristo self-existing. Parehan ang kuno sila sa amahan. Ikaw nung, the variety of expressions used to refer to the Spirit indicate that it could not properly considered as a person. Niyanang panahuna, hangtod sa eternity, ang di nila masabtan, ngano nga ang Espiritu na himo mong persona na Espiritu mang kana siya. Sa pagtuon ni Jeremon nga gishare sa ato, base sa mga sinulat, mga kaigsunan, nagingon si Jeremon, kini nga mga argumento, these arguments made sense within an overall anti-Trinitarianism paradigm. Mao kini ang kalihukan nga nakigbatok sa Trinity. Apan sa diha, nga gikutihan na paghiskot sa mga leaders sa atong simbahan, may tungod ni ining ilang baruganan kabatok sa Trinity, nan mga kaigsoonan ilang nakaplagan nga walay mohaom nga mga interpretasyon sa ilang pagbaro. None of this is a valid objection to the basic Trinitarian concept of one God in three persons. Ang ilang mga objections, wala kayo makaigo sa doktrina na tulo ka persona o sa ka-Diyos. Busa ni atong 1888, mga kaigsunan. Niabot ang panahon ang pagpasanto maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Og niinigsoon na padako si Ginoesus sa iyang bulhaton sa Kalbaryo sa krus. Og sa diha nga na-focus na sa 1888 ang pagtulunan ni John Wagoner, mga kaigsunan, og ilang gipadako sa ilang presentasyon, mga kaigsunan. Diha na nagbata ang mga tao kung unsa ang role ni Kristo sa atong kaluwasan. Busa na ginahinay na sila nagkag-recognize kung unsa ka-importante ang role ni Ginoesus, mga kaigsunan. Kaya ang nagpukaw sa righteousness by faith mo sa Etie Alonso Jones o si John Wagoner. So din na na-interest na sila. Nga kaniadto ilang gisalikway ang pagka-Diyos ni Kristo, karon nagmata na sila. Uy, pagkadakong importante man niya ng atong pagkamatarong diha man ka Ginoesus, dili man di ay pagbantay sa napulo kasugo. So diha na igsaw na develop ang pagtulunan sa matag usa ka mga tumutuo sa mga pioneering days. Ilan ang hinahine o recognize na si Kristo o sa ka-Diyos. Kung imong makita si E.J. Wagoner, mga kaigsunan, wani mabigla, matod pa niya, set forth Christ's rightful position of equality to the Father in order that His power to redeem may be better appreciated. Christ has life Himself. He possesses immortality in His own right. Kita mo na ito. Kanya to dili ni siya mutuo nga si Kristo Diyos. Apan sa da ang iyang gipadako ng tao maluwas pinaagis pagkamatarong ni Ginoesus, iyang nakita nga diay si Kristo, mga kaigsunan, usa kagahom kaubanan sa amahan. Kay kung mugamay-gamay siya sa iyang persona
nandili epektibo ang kaluwasan. Busanin siya, Christ has life in himself. He possesses immortality in his own right. Siya rin nagbuot nga siya way kabatayon. Nagparayo si Jeremon. Niya itong panahon sa 1888, Wagoner was not yet fully Trinitarian. Wala pa siya. Busa, nagpasabot igsoon nga kinitunis siya. Sa iyang libro igsoon, sa Christ and His Righteousness, muna ang iyang ipakita. But he saw clearly that a more exalted conception of Christ's work of redemption demanded a higher conception of His being a deity. So, nakainainay na. Si Wagoner, mga kaigsunan, ang pillar sa righteousness by faith, kauban ni E.T. Jones, mga kaigsunan, iyan ang girecognize na si Kristo Diyos. Muanita, mga kaigsunan, sa 1898 pa yung sa 1950 na anay paradigm shift. Muna yun yung pasanginli nga gibaligya ang atong doktrina aron mampiar sa uban nga protestante. No, inahinay kini, mga kaigsunan. Karon ako nakita igsoon nga kini nga presentation di gihapon ni mahuman. Murag ako ni putlon. Kay taas kayo. Di namo ganahan maminaw og magtaas lagi kayo ang atong discussion. Murag ako ni putlon ni ining pipila ka mga slides nga atong makita. So niining 1898 pagong sa 1915 nga diin namatay si Ellen G. White. Doon ay gitawag paradigm shift. Paradigm shift. Gikan sa Unitarian, kaya di ba sila mo toong is Kristo Diyos. Di po sila mo toong ang balang espiritual persona. Gikan sa 1846, down pa yung sa 1887, mga kaigsunan, Unitarian. Mga kaigsunan. Di mo toong is Kristo Diyos, di mo toong ang balang espiritual persona. Apanigsunan niya itong 1898. 1888 rather. Ni-shift na nga tupayon sa tonis. Daganang ni ila nga si Kristo Diyos tungod nining righteousness by faith nga gipresentar ni E.T. Jones o ni E.H. Wagoner. Nana, mga kaiso. Busa, si Ellen G. White sa iyong Desire of Bridges na itong 1898 makita ni mo ang paradigm shift sa ito pa nihinahina na o adto na sa Trinity. Og nagsugo na si Ellen White pagpadako sa pagpasabot may tungod sa Godhead. Og Doctrine of Trinity. However, the shift from anti-Trinitarianism to a biblical Trinitarianism didn't happen overnight. Di lang kaysa usa ka gabi nag-Trinitarian na dayon ang mga Adventista. No! It was hard. It was hard. Apan in 1888 sa mga sinulat ni Ellen White sa The Savages, nakita na sa mga kaigsuunan ni adtong mga katuigana nga adunanay kalahian sa mga sinulat ni Ellen White. By the way, gikan sa 1846 mga kaigsuunan pa yung sa 1887, si Ellen White walay gisuportahan ng Unitarian o Tonis, mga kaigsunan. Wala. Apat pagka 1898, doon na na yung mga sinulat ngayong gidefine ang konsepto may tungod sa Godhead o ang konsepto may tungod sa Trinity. O iyan ang gisuportahan ng si Kristo Diyos. Sa page 19 sa Desire of Ages, nagiyon si Ellen White, from the days of eternity, the Lord Jesus Christ was with the Father. So, imo nang nakita nga si Jesus was pre-existing with the Father. Mauni. Sunod, in 1898, nagiyon si Ellen White, siya sinulat sa Desire of Ages, may tungod sa pagkabanhaw
mahitungod sa iyang pagbanhaw kang Lazarus. Si Ellen G. White, mahitungod sa pagbanhaw ni Jesus kang Lazarus. Si Ellen G. White nagingon sa page 530, "In Christ is life, original and borrowed

original and borrowed and underived. Busa mga kaigsoonan, ato nang makita ang paradigm igsoon hinahinay, wala may tabo. Usa kagabi na usab na rin, no, mga kaigsoonan. Nagparayan si Ellen White sa Desire of Ages, page 785. The Savior came forth from the grave by the life that was in Himself. Nabanhaw si Jesus gikan sa lubnganan sa iyang kinabuhi, sa iyang kaugalingon na kinabuhi. Nagpadayon, din nilang kukutubani, mga kaigsoonan, ato lang timanan. Nagpadayon. This book included also clear statements about the personhood of the Holy Spirit. Ang Desire of Ages ngayong gisulat, 1898, mga kaigsoonan, giklaro na gyud ng balaang espiritu literal na persona, mga kaigsoonan. Sa Desire of Ages 671, nagayon si Ellen White, sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Nanay, so, iyan ang gipaluag ang paglantaw nga ang balaang espiritu is the third person of the Godhead. It is not an omnipresent influence of the Father. It is not an omnipresent influence of the Son. But the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Ako tapuson dinhi sa sumada mga kaigsuunan ni Jeremon. Matod ni Jeremon, her writings about Godhead show a clear progression, not primarily anti to pro-proterianism, but from relative ambiguity to greater specificity. Some of her statements, early statements, are capable of various interpretations, but in her later statements, 1898-1906, are explicit of the point of being dogmatic. Ingon ni Jeremon, nga ang sinulat ni Ellen White may tungod sa Godhead, may tungod sa pagka-Diyos. Atong makita is in progression, wala mabigla. Inanay. Ug ang iyang sinulat, wala siya magsulat nga gibatok ang anti-trinitarianism. Or, ang iyang sinulat, wala nga niuyon siya sa trinitarianism. Apan ang iyang pagsulat, akong ginalanan og pula. But from relative ambiguity to greater specificity. Eh, kalisod ba yun? Ano yung pagka-English? Okay. Subot ipasabot, igsoon. Ang sinulat nila ito wala gibangga. Pak, wala. Apan ang iyang pagsulat mo, gikan sa moragwa kay klaro. Huh? Relative ambiguity. Murag, di kayo maklaro ang barguanan sa atong iglesia. O iyan ang gisulat. Nagtunag yun sa very specific mga kaigsoonan. Kaya ang iyang sinulat, ha? Ang iyang sinulat, mga kaigsoonan, ni adtong panahuna, sa 1898 pa yun, sa 1906, what I'm trying to say is, some of her early statements, ang iyong sayo ng mga sinulat, are capable of various interpretations. Dili pa yun kaayo specific. Pwede pa dibatihan. Apan, pag-abot sa 1898, paingon sa 1906,

my soul. Pagkadako sa lupa ni Jesus, iyang ibiyaan, iyang tumo sa langit, o pagkamatay.

0: nga rin, hindi ko rin alam. Hindi, i-open mo nga. Yan. Lakihan mo. Yan. One minute. Kinli ko yung sa 4K. After ba ng 4K, ano na tayo? Up next, ganun.
1: Hindi. Bago.
0: Ah, iba pa.
1: Papanibago.
0: Ayaw. Nawala ba?
1: Saan mo inopen to?
0: Nawala. Sa flash drive. Nawala.
1: Dapat ano, oh, sa PowerPoint, wag sa notes. Ay, notes ba yon?
0: Hindi, hindi. Hindi siya notes.
1: Ay, so walang PowerPoint yan?
0: Meron, meron.
1: Open with PowerPoint mo na lang.
0: Close ko to.
1: Oo, tapos open with. Cancel. Ay, sige, puntahan mo na yun.
0: Ayan. Hindi meron. Nau-open ko dito yung sa akin eh. Ngayon lang to na ganyan.
1: Wala?
0: Ayaw. Hindi. Sige, itatry ko na lang to. Ito na lang.

0: Yan.
1: I-claim ba?
2: Ayaw mo sa Facebook. Pero may mga nagtagay mo sa YouTube. Facebook ko na yun.

0: yeast and food taken into the stomach at untimely seasons leave an influence upon every fiber of the system. And the mind also is seriously affected by what we eat and drink. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Live na live po tayo dito po sa studio sa North Philippine Union Conference. And we are very thankful po sa inyo pong mga nakikisama po sa amin, sa mga sumusubaybay ngayong hapon pong ito. Kaya bago po natin pagpatuloy ang atin pong batian sa araw pong ito, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat at papuri sa inyo pong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin ng pagmamahal at mga reminders, Panginoon, upang ang amin pong katawan ay amin pong ingatan. Ingatan niyo po, Panginoon, ang mga viewers, gayon din po kaming dalawa ni Doc Tap at ang buong team, Panginoon, ng Hope Channel North Philippines. Tulungan niyo po kami, Ama, na makasunod po sa walong utos ng pangkalusugan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, yes, you heard it right. Live na live po tayo dito. January. Happy New Year po sa inyo pong lahat. Happy New Year, Doc.
1: Happy New Year.
0: Grabe, Doc. No? Ang dami nating mga nanonood ngayon. Batiin natin sila Jomar Balikana Peria. Ayan, ang mga kaibigan natin na nanonood din from Cebu, yung mga nanonood po sa GZA Channel 37, yung mga taga AWR 360 radio station, maraming salamat po. Yung atin pong mga kaibigan din na nanonood from Mindanao, from Visayas, and the Bicol region, and also Polillo Island, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Kaalamang Pangkalusugan. Doc, may gusto ka po bang batiin?
1: Yeah, anyway, gusto ko lang batiin ng mga kaibigan natin dyan sa Bulacan. Mm-hmm. Nanggaling lang kami nung last Sunday doon, nagkaroon ng reunion ang lahat ng mga kapamilya, kamag-anakan. At nakita ko na talagang napakahalaga na maibalik yung relationship bilang bahagi ng family. At nagkaroon din tayo doon ng health lecture at marami ring step to Christ ang ating naipamigay.
0: Amen.
1: Kaya binabati ko po yung mga Mateo family, De La Torre family, Policarpio family, at lahat po ng mga Gavenia family, Cruz family, lahat po kayong lahat ay in behalf of Kaalamang Pangkalusugan ay pinapaabot namin sa inyong lahat ang pagbati.
0: Thank you so much, Doc. Ito naman po sa atin pong mga kaibigan, mga nag-send po ng kanila pong mga comments dito po sa YouTube channel natin. Maraming salamat po, Doc Tam and Ma'am Gladens. God bless your health ministry. Need to bake our own whole wheat bread with coconut milk. Ayan, nako, ang dami nang natutunan, Doc. Natututunan dito sa Kaalamang Pangkalusugan na talagang kailangan natin gumamit ng ating natural ingredients. Okay. Ito naman, Doc. Sabi naman ni Lala Gonzalez, I'm a born Adventist and always waiting for this show. Dr. Tam and Gladens, thank you for being straight to the point what we really do in these last days. Hindi kayo nagsusugarcoat. If mali, mali talaga. Lagi akong tinatamaan and struggling in sinful ways daily. Alam niyo po mga kaibigan, hindi lang po kayo, si Sister Lala Gonzalez, hindi lang po kayo ang talagang struggling. Even kaming dalawa ni Doc. Kasi syempre, Doc, yung pahinga, Doc, di ba, lalo na pag nasa ministry ka. Yung pagkain, yung tulog, yung tubig, pag minsan sobrang busy na nakakalimutang uminom ng tubig. Ito pa, Doc, sabi naman ni G. Entero, thank you so much. I know already about we need not to put cheese in our food, but then I eat again. Thanks for reminding us again. Maraming salamat din po. Kasi alam mo, Doc, di ba sa totoo lang, every time, meron tayong mga reminders galing din sa atin pong mga viewers na, ay, dapat pala hindi ganito yung gagamitin mga ingredients.
1: Okay. Kaya sabi nga, ang paalala ay gamot sa taong matigas ang ulo.
0: Totoo yan, Doc.
1: Yeah.
0: Ayan, ito naman. Sabi naman ni Kreyaja. Ayan, sabi niya, thank you, Doc, sa kaalaman. I-share ko ito sa mga kakilala ko. God bless. Maraming salamat din po. Ito din, Doc. I'm so thankful, Doc Tam, sa mga naririnig ko tungkol sa inyo about the Lord. Ayan po, kasi meron tayong mga episodes na talagang binabalikan ng ating mga kaibigan at sabi nila, talagang iiwasan ko yan sa yung pagkain ng tinapay and other baked products dahil may mga napapansin akong kakaibang amoy sa aking hininga at laking pasasalamat ko nang marinig ko ang iba pang mga uri ng pagkain na may lard. Dapat iwasan na sila. More power sa inyo, Doc Tam and Ma'am Glad. God bless po. Ito naman, watching all the way from Bagong Sikat SDA Church sa Maynara, Palawan. Palawan. Maraming salamat po, Doc Tam and Ma'am Gladens, sa napakaliwanag na pabalita ng Health Ministries from Sister Jonisha Salakan. Ayan, ito. Huling bati natin bago natin pagtuloy-tuloy natin ang atin pong discussion this afternoon. Sabi niya, Happy Sabbath po, Doc Tam and Sister Gladens, watching all the way from Cebu City. Thank you for your program. I learned a lot. I'm more than a year, almost 2 years na, as a health reformer, and I always watch her videos and re-watching it and reading Ellen G. White writings. God bless you always and keep doing the spreading of the third angel's message, the health reform. We praise God for that, Doc. Yeah. Ayan, ito pa. Watching here in Bicol, ayan, sabi ni anak ni Dora. Naku, sino kaya si anak ni Dora? Sabi niya, watching here in Bicol, thank you so much for the informations. At ito naman, mag 1 year na po akong vegan, Doc. At ma'am, ito talaga ang tunay na makapagpapagaling sa atin. Ito lang, temperance talaga. Minsan sobrang busog, kapangyarihan talaga ni Kristo ang laging kailangan para magtagumpay po tayo. Ayan, so much for our comments this afternoon. Mamaya babalikan po natin ang ating mga kaibigan katulad nila Let Duran na nanonood po sa atin po ngayon. Gayon din po si Imelda Yamano. Ayan, greetings from Japan. Yes, ayan, Yamano family from, I think this is from Tokyo, Japan. God bless your program. Thank you so much po sa inyo pong pagsubaybay sa Kaalamang Pangkalusugan. In behalf of the whole team of Hope Channel North Philippines and Kaalamang Pangkalusugan, we really want to thank you with all our hearts sa inyo pong support. And please include us in your prayers para tuloy-tuloy po ang atin pong health ministry. So much for that, Doc. Alam mo, Doc, ang gandang pag-usapan ang bagong taon, ang bagong simula.
1: Ito nga yung magbagong lifestyle.
0: Yes.
1: Kasi ito yung pinaka-importante sa buhay ng tao. Sometimes we miss a lot of important things in life, especially in the area of health. And I believe that it is really a high time to realize that our people, especially the people out there, needs these kinds of informations in the area of healthful living. Kaya ibig ko lang basahin ito, ang sabi dito. Kaya nga lagi kong binibigyan ng daan dito sa page 74 ng CDF. One important part of the work of the ministry is to faithfully present to the people the health reform as it stands connected with the third angel message as part and parcel of the same work. They should not fail to adopt it themselves and should urge it upon all who profess to believe the truth. So pag sinabing pinakamahalaga o importante na gawain ng Panginoon, kaya alam mo naman, ang mission ng ating Panginoon, nung unang kapanahon na, nung nasa sanlibutan siya, pinapagaling niya lahat ang mga karamdaman. Kaya sabi pa nga dito I have been instructed that we are not to delay to do the work that needs to be done in health reform lines. Through this work, we are to reach souls in the highways and the byways. So ito yung bahagi ng sabi ko nga, huwag naman nating pabagalin. But hindi tayo magkaroon ng aggressiveness, zealousness. Let's shake the world. Why not just tell the whole truth, the good news, that there's something we can do. We know that we are now seeing so many things happen so rapidly that a lot of people suffer even giving it up their own life, mainly because of lack of information. And I believe Kaalamang Pangkalusugan will do the work.
0: Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, lubos talaga ang aming kagalakan ngayon, especially kanina, sinimula na ni Doc sa Councils on Diet and Foods. And I would like to share also kasi bagong taon, Doc, it's a new beginning for all of us. And we would like to share with you Councils on Diet and Foods again. Some do not exercise control over their appetites, but indulge taste at the expense of health. As the result, the brain is clouded. Their thoughts are sluggish and they fail to accomplish what they might if they were self-denying and abstemious. This rob God of the physical and mental strength which might be devoted to His service if temperance were observed in all things. Alam nyo, grabe doon, no? Kasi dumaan ang lahat, ang holiday season, yung mga kinain natin, and everyone is actually asking, paano ba tayo mag-cleansing? Paano ba tayo magkakaroon ng bagong simula kung lahat naman ang in-intake natin, Doc, nung nakaraang taon ay talagang grabe? At for sure, may mga natira pa sa refrigerator, Doc.
1: Actually, ang one of the best natural modalities in the area of natural healing, we go straight, we focus on the what you call it detoxification or total cleansing. Nang number one ay ang bituka. Kasi nandito yung pinanggagalingan ng absorption o assimilations ng nutrients and vitamins. So once we realize that, for example, namali ka ng pagkain, namali ka ng pamamaraan ng pagkain, masyadong napabayaan mo yung type ng pagkain na dapat mong kainin, kung pagka minsan nagkakaroon ng tinatawag na epekto yan sa ating katawan. Kaya I would suggest na talagang hindi lang natin babaguhin ang ating pagkain, kundi kung ano man yung mga impurities at mga dumi na naipon doon sa bituka, dapat i-regulate yung bowel movement.
0: Totoo doon.
1: And that's what it is. That's what the natural way all about.
0: Amen.
1: Instead of just relying upon relief or medication, why not just promote those kinds of natural way, especially sa paggamit ng tamang pag-inom ng tubig,
0: totoo,
1: tamang pag-exercise, at tamang amount ng pagkain, at tamang pagitan ng pagkain,
0: yes,
1: at tamang pamamaraan ng pag-inom ng tubig. Mm-hmm. Kaya merong pamamaraan, pag-inom ka ng tubig, dahan-dahan.
0: Mm-hmm.
1: At pagkakain ka, huwag kang kakain ng mabilis, huwag kang kakain ng malakas, huwag kakain ng madalas, at huwag kakain ng malakas.
0: Ayun.
1: Kasi lahat ang yan merong relasyon sa constipation,
0: yes,
1: o sa tinatawag na difficulty kung paano i-digest yung ating kinakain. At kung alam na natin yan, piliin naman natin yung ating kakainin. Itong tinatawag na temperance, one of the 8 laws of health.
0: Amen. Thank you so much, Doctor.
1: Kasi yung controlling ng appetite, ito yung ginagamit ni Satan eh,
0: yes,
1: to deceive the very elect. Eh. Kaya nga doon sa 60 snares of Satan, sa aklat ng Great Controversy, kitang-kita natin dito yung the most powerful na pandaraya ng kaaway ay gagamitin niya yung tinatawag na isa sa avenue ng ating katawan, ito na nga yung bibig.
0: Totoo.
1: Kaya kung hindi mo kayang pigilan ang bibig mo at tatalunin yung tinatawag na prefrontal cortex na tinalo ko ng e-brain, ang tendency, kumakain ka, hindi para sa ikalulusog mo, kumakain ka dahil gusto mo lang na enjoyin yung habit ng nakasanayan mo.
0: Totoo, Dok, no? Alam nyo, sa atin pong mga manonood ngayon, sobra po yung pasasalamat namin kasi talagang marami kaming gustong i-share sa inyo, lalo na dun sa mga taong nagsisend po ng mga messages regarding how to cleanse our body, not only kasi kanina yung binasa natin talaga do, kailangan natin bantayan yung pagiging sluggish ng ating brain kasi nga naman naka-clouded, di ba? Ibig sabihin nagkakaroon ng hindi magandang function yung brain natin because, yeah, of the toxins na ano na nilalagay natin.
1: Pero
0: sa
1: alam mo,
0: Gladys,
1: pag live tayo parang iba eh. Hindi katulad ng normal na taping natin.
0: Yes,
1: eh. Pero I'm so excited to be here again because I know that the things that we are talking about is something very special, very important. Let me read again, page 77, the same book. The work of health reform is the Lord means for lessening suffering in our world and for purifying His church. Teach the people that they can act as God's helping hand by cooperating with a master worker in restoring physical and spiritual health. This work bears the signature of heaven. Alam mo, Gladys, nung nabasa ko to, na ang paraan pala para makatulong tayo doon sa mga naghihirap at mabawasan yung problema ng sanlibutan, ito palang pagtuturo ng pangkalusugan, ang gamot para dyan, education.
0: Amen.
1: Pero ang mabigat dito, ituro yung gagamitin din ng Panginoon para i-purify ang church. Ibig sabihin, talagang dadalisayin ka. Kaya pag dumating na yung level up ng tinatawag na liwanag ng pangkalusugan, dito magkakalaman kung sino yung seryoso na handa mong sumunod doon sa tinatawag na pakipot na daan patungo doon sa tinatawag na ibig ng Panginoon na madisiplina niya ang kanyang mga hihirangin sa sanlibutan. Kaya ang sabi, teach the people that they can act as God's helping hand by cooperating with the master worker in restoring physical and spiritual health. Kaya hindi pwede nating iwala yung physical development saka yung spiritual development. And that's what we are talking about or dealing something in the area of what you call it, restoration. Kaya nga ang mission nga ng ating Panginoon, His mission is to give it back, complete restoration not only in health but perfections of Christian character.
0: Ayon.
1: Kaya ito may kaugnayan sa kaligtasan eh. Kasi ang kaligtasan na ating hinahangad, kaligtasan sa karamdaman, kaligtasan sa kasalanan, at hanggang sa umabot na tayo doon sa sitwasyon na na-overcome natin at matawag tayo ng mga taong na-sanctified at nakasunod sa kanyang lahat ng requirement o mga kautusan.
0: Amen. Thank you so much, Doc. Alam nyo, sa atin pong mga manonood, no, ang dami nagko-comment ngayon, pero mamaya batiin natin sila. Gusto ko nang dumiretso, Doc, kasi our topic this afternoon is start anew. Bakit kaya start anew? Kasi gusto nating simulan yung isang bagong taon na talagang kailangan talaga natin magbago doon.
1: At kanina nabanggit mo, meron ka pang itatanong. Eh, gusto ko lang na...
0: Totoo din, Dok.
1: I-remind kung ano yung tatanong mo na yun.
0: Ayun. Siyempre, gusto ko din malaman, Dok, na paano ba natin... kayo, Dok, personally, paano mo ba nakakayanan na every year? Kasi, Dok, nakakasawa. Pag minsan, no, may mga nagtatanong sa akin, Sister Gladys, parang nakakasawa naman everyday, parang walang lasa yata yung pagkain nyo. Ikaw, Doc, paano mo sinisimulan ang taon na talagang maganda ang pasok ng taon sa'yo at healthy ka?
1: Ay, una-una, yung personal relationship doon sa sarili mo at dapat ay naka-link ka doon sa requirements ng Panginoon sa'yo. Kaya pag pumunta tayo doon sa tinatawag na pagbabago, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo unless alam mo yung value ng pinaglalaban mo. At alam mo yung magigain mo. Dahil ang ating pinaglalaban dito, yung inaagaw na kalusugan ng kaaway. At isang bahagi nga na lagi kong binibigyan ng daan, yung bahagi na karamihan ng mga tao ay hindi alam na ang siyensya ngayon ay kanilang napatunayan na nakikita na sa dugo kung ano yung, kalagayan sa iyong kalusugan. Kaya lagi kong binabanggit na ang dugo natin ay nakabase doon sa kinakain ng tao. Kung ano yung kinakain mo, yun ang magiging dugo mo. Kaya sabi dito sa 178 ng Helpful Living, ibig ko lang basahin ito kasi napakaganda eh, na meron tayong bahagi tungkol dito. Nang sabi dito, anything which is taken into the stomach and converted into blood becomes a part of the being. So kaya magandang ulitin ito. Ano ba ang magandang paliwanag sa Tagalog dito? Anything which is taken into the stomach and converted into blood becomes a part of the being. Would you elaborate and explain a little bit?
0: Ayun, sa atin pong mga manonood, ano, kasi itong Councils on Diet and Foods, sinasabi niya na lahat ng ating kinakain, pinapasok natin sa ating katawan, nako-convert siya, ano, nagiging dugo siya, at yun ang nagiging parte ng katawan natin. Nagiging ganun tayo. Tama ba, Dok?
1: Yeah, kaya nga itong si Garris, hindi ko naman para i-advertise siya. Siya yung nagsabi na nasa dugo lang yan. Kaya kung ang dugo mo ay depektibo yung kinakain mo. At yun din ang magiging organ mo. Yes. Kaya kung pag-aaralan natin ng human DNA, kung tama yung kinakain mo, okay yung DNA mo. At pag hindi okay yung DNA mo, yung organ mo, magiging depektibo. Kaya pumapasok yung karamdaman sa tao. Kaya for example, ang sabi rito, anything which is taken into the stomach, converted into blood, becomes a part of the being. Ibig sabihin, kung ano yung kinain mo na magiging dugo mo, ay magiging ikaw ito.
0: Totoo, Dok.
1: Eh kung kinakain mo yung animal, anong tawag sa'yo?
0: Eh di yun ka, Dok.
1: So, yun yung pinopoint na sabi ko sa sarili ko, ayoko maging ganun yung kalagayan ko.
0: Yes.
1: Dahil alam naman talaga natin na napakalaga. Kasi alam mo, ibig ko lang paliwanag mo ng konti itong nangyayari ngayon. For example, meron mga pag-aaral ngayon tungkol dito sa mga bata. Uh-huh. O mga kambal, nasa 22 yata na mga kambal yan, na kanilang pinag-aralan yung tinatawag na ano yung pagkakaiba.
0: Totoo, Dok.
1: Siguro, bigyan mo ng konting daan ito.
0: Okay, ito. Sa atin pong mga manonood, simulan na po natin dahil isang study po, one study conducted po in Stanford University, and it talks about 22 sets of twins tried both vegan and meat diets. Ibig sabihin po pala, ang sabi dito, after 8 weeks following the respective diets, the twin siblings who ate a vegan diet had lost more weight, reduced their LDL or bad cholesterol, and experienced lower insulin levels according to the study's findings. The findings from this trial suggest that a healthy plant-based diet offers a significant protective cardiometabolic advantage compared with a healthy omnivorous diet. Pag sinabing omnivorous, yung kumakain ng plant at yung kumakain ng karne. Okay? So, ibig sabihin pala, Dok, ang laki ng epekto dun sa mga kambal. Kasi pag minsan sasabihin natin, ay, kambal yan, pareho nang nangyayari sa kanila. Mm-hmm. Pareho yung nagiging epekto sa katawan nila. But what we don't know is that even the palm, yung fingerprint po, yung fingerprint ng atin pong mga daliri, yung palm natin, even our soles, yung soles of our feet, ay magkakaiba po, mga kaibigan. Ganun tayo kinreate ng Panginoon. That's why we need to take care of our life, of our body.
1: Kaya alam mo, totoo lang, wala naman talagang makikita tayong mga negatibo doon sa mga nagtatry na magawa nila yung tamang lifestyle. Kasi once na you develop the right lifestyle, you got nothing. Actually, wala kang iwo-worry. Dahil yung sasabihin mo, magkakasakit ka. We are not actually designed to suffer. God wants us to be happy.
0: Yes.
1: Kaya kung titingnan natin yung game changer, kung titingnan natin itong watch the health, itong signs of the times, why be a vegetarian? Mm-hmm. Alam mo, napakaganda eh. Yung tayong beneficiary. Kaya nga ngayon, habang nasusundan ko itong mga bahaging ganito, ay isang bagay lalo nagpapalakas sa loob ko na hindi ko kaya hintuan itong trabaho. And for the last 38 years, to be honest with you, I'm still here.
0: Amen.
1: And I'm so excited to go and tell people the good news that there's a way that we can live a life without having any kind of health problem. And during the time when I was in California, to tell you honest, I was weighing 185 pounds. And during that time, to be honest, never na naglaro ako ng basketball. Oh. Hindi ko kaya.
0: Grabe.
1: Now, naglalaro ako ng basketball.
0: Amen. Alam mo, Doc, nabanggit mo itong ano tinatawag natin na signs of the times na sa ating mga manonood. Kasi why be a vegetarian? There's a lot of effects, good effects. Ano yun? It prevents heart disease, Doc.
1: Just imagine that. Kaya pag nag-vegetarian ka, gano'n na kahirap yung open heart.
0: Totoo.
1: O yung prevent cancer or avoid cancer, lower blood pressure.
0: Yes.
1: Kaya ako wala akong maintenance sa edad ko eh. Kaya kung sasabihin natin na magkukulang ako ng protein, magkukulang ako ng B12, eh wala naman akong ganun problema eh. Mm-hmm. As long as you are eating the right amount and the right yung tinatawag na fruits, nuts, and grains and vegetables na binanggit sa page 92 ng Countries on Diet, fruits, nuts, grains, and vegetables contains all the food elements that the body need. Sino may sabi nito? God!
0: Yes, nakalagay sa Bible.
1: Ikaw
0: and
1: ba?
0: Also,
1: yeah.
0: Alam mo, Doc, ito, sobrang excited ako sa ating mga, sa atin pong mga ano, no, kaibigan kasi talagang, bakit ba kailangan natin mag-vegetarian? Kailangan natin mag-vegetarian hindi dahil sa sinabi ni Signs of the Times, kundi sinabi ng ating Panginoon. Bakit? Ano yung mga positive effects
1: ito sa
0: katawan? Ito.
1: Pati diabetes, ididipit mo nga eh.
0: Totoo,
1: kaya sabihin lang, hindi gumagaling ang diabetes.
0: Cancer.
1: I'm sorry,
0: yes.
1: Ang dami naman gumaling talaga yun, nag-change yung lifestyle.
0: Totoo.
1: Kung hindi ka magbabago ng lifestyle, talaga hayaan mo na. Forever yan.
0: Yes. Tapos ito pa, Doc, bababa yung ating blood pressure katulad nung nangyari kay Doc, di ba? Tapos makakapag-basketball ka na. Madidefeat mo yung sinasabi ni Doc kanina, yung diabetes mo. Ano pa? Yung brain natin, maiingatan po natin mga kaibigan yung atin pong brain. And also, i-increase pa yung ano, yung lifespan natin.
1: Eh, gamot pa sa Alzheimer eh.
0: Totoo yan,
1: Doc. Eh, nalaman ko na ito palang neurotransmitter. So, ito pala tinatawag na phenylalanine, glutamine. Ito pala yung uri ng amino acid na nakukuha sa gulay na nagpapaganda ng utak ng tao.
0: Amen.
1: Kaya paano natin i-deny ito? Eh talaga ngayon, nakikita na talaga ebidensya. Kaya kung gusto natin humaba ang ating buhay, luminaw ang ating kaisipan, at maging malusog at tumigas ang buto natin, lumakas ang ating katawan, why not just do the work?
0: Amen.
1: Alam mo, changing our lifestyle.
0: Totoo yun, Doc. Alam mo, Doc, saying that no, sa atin pong mga manonood, kasi ang dami pong mga studies ngayon, especially pagpasok pa lang ng taon, January 9, 2024, from fooddive.com, Whole Foods Market, okay? Whole Foods Market recently forecast a trend of more companies putting what? Putting the plant back in plant-based products with the use of ingredients like mushrooms, walnuts natin, yung tempeh and legumes in place of complex meat, ano, meat alternatives. Ibig sabihin, kahit sila, Doc, gusto na din talaga nila na mag-input, maglagay ng mga, ano, gulay.
1: Just imagine yung kalabaw, eh. Hindi naman nakakain ng, ano yan, eh. Damo lang ang kinakain, eh. Pero wala namang problema, eh. Wala namang inatake sa puso ng kalabaw, eh.
0: Totoo yan.
1: May nakita ka bang may diabetes na kalabaw? Wala naman, eh.
0: Wala, Doc.
1: Oh, kambing, baka. Bakit? Kasi focus nila doon lang sa pagkain pinagkaloob sa kanila. Eh, similar palang anatomy ng kalabaw at ng tao. Kaya pala dinisign tayo sa fruits, nuts, grains, and vegetables. Kasi yung ipin natin talaga, dinisign yan para gumuya ng mga malalambot. Kita mo yung ano ngayon, kumakain ng laman, yung tigre, di ba ipin nila matutulis?
0: Uy, totoo yun, Doc. Yung mga karni din ang kinakain,
1: yeah,
0: di ba?
1: Yeah.
0: Alam mo, Doc, saying this, no? Ang dami nating mga...
1: Saka alam mo, yung bituka, iba yung size nila.
0: Ay, totoo yan.
1: Yeah, napag-aralan mo yan.
0: Yes, yung pinaka-ano natin, intestines natin, mga kaibigan. Kaya ngayon, kung gaano kaliit, kung gaano kalaki, kung gaano kaliit yung ating kamao, this feast that we have, ito lang po kalaki, mga kaibigan, yung atin pong tiyan.
1: Yung daw na bituka ng mga vegetarian at ng tao at ng kalabaw, maiksi lang. Pero yung bituka ng carnivorous na matutulis ang ipin, talagang mahaba ang bitukan yan.
0: Grabe, Dok, ano?
1: Kaya dito natin makita, sa bituka pa lang, may pagkakaiba na.
0: Totoo yan. Alam mo, Dok, ang dami natin gustong i-share sa atin po, mga kaibigan. Kaya isa pa lang po yan.
1: Pero kaya lang, maraming kuminsan yung... Kung pagkaminsan, pag dinidiscuss natin itong pagbe-vegetarian, kung pagkaminsan, nami-misinterpret tayo eh.
0: Totoo, Dok.
1: Kung pagkaminsan, iniisip nila na ginagamit natin ito para basihan ng kaligtasan. No. This is just part of the, what you call it, the first angel's message. Mm-hmm. Na ito yung pabalita na hindi maging kumpleto, yung pabalita sa unang pabalita ng anghel, kung wala yung give glory to Him. Na piniliwanag sa Council on Diet, ito yung kalusugan na binigay sa ating propetisa para may sali doon sa gospel.
0: Yes.
1: Kaya nga tayo tinawag na kakaibe. Mm-hmm. Kasi dala natin yung tinatawag na kanang kamay. Mm-hmm. Ikaw pa, pag lumabang ka ng boxing, at kanang kamay ka. Pag tumama yan, grabe yan.
0: Oo,
1: pero pag lumabang ka ng boxing, isang kamay lang yung sa'yo, lugi ka.
0: Totoo,
1: bubuntal ka, anong pangaharang mo? Wala na.
0: Wala na.
1: Eh, itong right arm ng ating gawain, talagang ito yung tinatawag na kaakibat na talagang maging aggressive tayo dito.
0: Yes. Thank you so much, Doc. Sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, may suggested topic po kayo, or meron kayong mga prayer request, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan sa mga numero po na mag-flash sa inyong screen or sa atin pong YouTube channel or Facebook page. Ito pa. Alam mo, Doc, isa din sa gusto nating maibahagi sa atin pong mga manonood ngayong araw na ito ay tungkol sa isang study at sa interview na naganap po this year. Alam niyo po kung ano yon? From fortune.com, disease X could cause the next pandemic according to World Health Organization. This was published January 13, 2024.
1: Kailan lang
0: mainit
1: to? January 13? Anong,
0: yes,
1: date pala, anong date pala ngayon?
0: 20, January 20 po ngayon, mga kaibigan.
1: So 7 days ago, a week ago.
0: Yes, let's read it. What is disease X? According to the World Health Organization, represents the knowledge that a serious international epidemic could be caused by a pathogen currently unknown to cause human disease. Ano daw ibig sabihin nito? Yung binabanggit po dito, mga kaibigan, na disease X ay ito po ang laman ng kanila pong pinag-usapan noon pong January. American Medical Association stated, last January 17, sobrang init, Dok, bagong-bago, an update on the surge of COVID and other respiratory diseases like in the US, Europe, and across the world. AMA's Vice President of Science, Medicine, and Public Health, Andrea Garcia, discussed the JN1 variant. Ano yung variant natin last year or nung mga nakaraang pandemic, Dok? Ito yung Omicron. At ngayon, ang binabanggit nila, ang JN1 variant of COVID after her meeting with the World Health Organization that significantly increased transmission worldwide and reported nearly 10,000 deaths last December alone.
1: Ina-update lang natin.
0: Yes.
1: Kasi maganda na yung nauna tayo.
0: Totoo do.
1: Para yung prevention, magpalusog lahat tayo.
0: Yes, mas mabilis
1: ako yung ano natin. Ako naniniwala, ang the best na prevention yung 8 laws of health. Eh.
0: Amen.
1: At fresh air.
0: Totoo yan do.
1: Kasi kung mahina yung katawan mo, paano mo lalabanan itong ganitong uri ng problema na dumarating sa mundo? Mm-hmm. Eh hula naman na talaga sa banal na kasulatan na magkakaroon ng pestilence. Eh.
0: Totoo.
1: At magkakaroon ng iba't ibang uri ng problema ang ating kapaligiran na tanging ating pinangahawakan. Kaya nga sa aklat na ito, sa page 75, ay sinabi rin, may bahagi ang health reform.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa salot na darating sa

0: ang sinasaad ng ating 8 laws of health? Ano ba ang
1: sagot?
0: Actually,
1: yung lungs kasi, kaya nga napakaganda ang ating maintindihan kasi sabi nga dito, the lungs and respiration. And sabi, the health of the entire system depends upon the healthy action of the respiratory organ. Mm-hmm. In order to have good blood, we must breathe well. The lungs, in order to be healthy, we must have pure air.
0: Amen.
1: Pasensya na,
0: yes.
1: Ang air condition, positive ion to.
0: Totoo do.
1: We are not gonna get the right negative ion. Mm. We are going to get positive ion. Kaya sabi nga rito, kung gusto natin na magkaroon tayo ng healthy, eh kailangan natin sariwang hangin. Ang mabigat dito, ang sabi rito, sa bahaging ito, na ibig kong tuloy na bigyan ng daan, eh yung dapat nating makita yung bahagi ng tao. Ang sabi pa rito, stomach, liver, lungs, and brain are suffering for want of deep full inspiration of air which would electrify the blood mm-hmm. and impart to it a bright, lively color and which alone can keep it pure and give tone and vigor to every part of the living machinery. Kaya, for example, nagkaroon ka ng sakit sa sikmura, nagkaroon ka ng liver problem, nagkaroon ka ng lung problem, brain problem, isa rin sa pinanggigilingan nito yung maling paghigop ng hangin. Mm. Yung iba, hindi huminga nga, hindi alam eh. Ano ba tamang paghinga para makukuha ng nitric oxide? Okay. Sa ilong.
0: Ayun.
1: At kung gusto mong ma-regulate ang blood gas mo, sa ilong din ang labas ng...
0: Yung buga mo ng hangin.
1: Eh, sino ba nakakaalam nito? Bara-bara naman. Kung minsan, sa bibig pa kumukuha, anong oxygen ang makukuha mo? Di siyempre, paano magdadaan dito yan? Eh, nandito yung maliliit na, ano tawag doon maliliit?
0: Yung nostrils natin.
1: O, yung nostrils natin, di ba paliit ng paliit?
0: Yes.
1: Yung pala sinasala yan. Kinukuha talaga yung pure na hangin, dadalhin sa bagay at para deliver sa dugo.
0: Ayun, okay. Alam mo, Doc, ang ganda na pinag-uusapan natin o sa atin pong mga manonood kasi...
1: Pero nakaka-guilty ito.
0: Bakit, Doc?
1: Aba, for example, nakatira ka sa hindi magandang lugar, polluted area.
0: Tinatamaan ako.
1: Eh, huwag ka namang mag-expect na sa tingin mo, yung kalusugan na hanapin mo, makukuha mo.
0: Totoo yan.
1: Kaya nga, ayoko matulog sa aircon. Pasensyaan tayo, ha?
0: Oh,
1: to be honest with you, talagang recycle dyan. Paulit-ulit dyan. Kaya ang point ko dito, nandito tayo, diretsuhan tayo.
0: Totoo.
1: Talagang may re-recommend ko. Doon sa mga gusto mag-ready, kailan may probinsya ka?
0: Yes.
1: Kailan may press air ka?
0: Oo, oh, kailangan may
1: tanong
0: ka.
1: Kailan may gulay ang sa likod bahay mo? Para kung magkaroon naman ng tinatawag na problema uli, magka-lockdown naman, may gulayan ka sa likod bahay.
0: Totoo.
1: Hindi ka sa sardinas sa aasa.
0: Yes, hindi sa noodles, no, Doc?
1: Ayan. Ako, eh,
0: sa atin pong mga mananood, diretsuhan lang po tayo.
1: Diretsuhan, walang personal to. Ang ating pinag-usapan kung ano yung naranasan natin ng mga nakaraan.
0: Totoo yan, Doc.
1: Oh.
0: Ito na, sa atin pong mga mananood, nais din po namin na dagdagan ano pa ba yung pinag-usapan dun sa World Health Organization meeting. The WHO's priority pathogens, aside from disease X, ito pa po ang mga pinag-usapan nila na naging cause ng mga sanhi ng pagkamatay ng atin pong ilang mga mamamayan all over the world. Ebola and Marburg virus diseases, ayan, parang feeling natin, minsan lang natin, first time natin narinig, pero it is existing mga kaibigan at may namamatay po dito. Crimean, Congo hemorrhagic fever, and Lassa fever. Ibig sabihin pala, itong set na mga sakit na ito mga kaibigan, this is a hemorrhagic or bloody fevers which are typically accompanied by bleeding from internal organs sa ating mga vital organs. And ito yung mga
1: minsan,
0: symptoms natin.
1: Minsan lumalabas sa ilong yan.
0: Uy, totoo yan, Doc. Sa tenga, yan.
1: Yeah.
0: Ito pa, symptoms include fever, muscle ache, dizziness, neck pain, backache, headache, sore eyes, and light sensitivity. Nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, and sore throat may also occur, and followed by sharp mood swings and confusion.
1: Yun ang mabigat.
0: Grabe, Doc, no? Talagang buo yung internal organs.
1: To be honest, it's not that ordinary to experience that.
0: Totoo.
1: Kasi na-trauma talaga ang buong mundo ng mga nakaraan. Eh.
0: Yes.
1: Kaya talagang hindi naman po pwedeng babaliwalain natin ito. Kaya part ng kaalaman pang kalusugan, we must prepare for that. We must be ready. At paano tayo magre-ready kung bahala na? Hindi ako naniniwala sa bahala na. Eh.
0: Totoo.
1: I always go with the proper way of preparation. And in that way, when it comes, kung dumating man to,
0: ready
1: itong
0: ka.
1: Mga ganitong uri ng problema, alam mo na meron kang alternatibo.
0: Totoo.
1: Yun yung natural medicine. You always look for something alternative so that you will have a way out on how to cope up and be able to stand for that kind of crisis.
0: Ayan.
1: Which gonna happen when?
0: Totoo.
1: Kailan?
0: Yes.
1: Ang tanong kung kailan to.
0: Yun nga.
1: Itong tinawag JN1 na yan.
0: Mm-mm.
1: Eh baka ngayong taon na yan.
0: Yes, kaya kailangan.

0: kailangan natin maganda sa atin pong mga manonood. That's why we are ano sharing these facts.
1: Ano ba ang sabi ng WHO?
0: Ayan. Actually, Doc, baka daw ma-experience na natin yun this year, pero baka daw yun ang tinatawag na baka mamaya sinasabi lang daw natin, pero hindi totoo. Yun ang pinag-mimitingan nila.
1: Pero tayo
0: ngayon.
1: Naman bumabasa lang. Kung yes. Totoo, edi very good.
0: Yes, totoo yun. At least may prevention.
1: At kung totoo naman, at least nakapag-prepare tayo.
0: Totoo yun.
1: Pero
0: na-share
1: I believe
0: natin.
1: Na merong tinatawag na reason.
0: Totoo. Yeah. Ito pa po mga kaibigan. Other diseases occur na severe acute respiratory syndrome or yung SARS-CoV-1. Ito yung first killer natin na kung saan talaga mga kaibigan, dito natin talaga makikita ito na nagsimula ito sa Saudi Arabia. Ito naman, yung Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus or yung MERS disease na tinatawag. Ito yung pangalawang nakakamatay, which started saan po mga kaibigan? Nag-start po yung SARS, yung COVID na 1, yung first killer natin sa China. Yun yung mga ang bilis talagang kumalat. Tapos yung pangalawa naman, yung MERS natin, ito naman yung sa Saudi Arabia naman kumalat. So ito namang pangatlo, ito na yung tinatawag na lahat tayo ay na-lockdown, Doc. Ito yung SARS-CoV-2 na tinatawag natin, which is, ang sabi doon sa WHO ay hanggang ngayon po, mga kaibigan, according to Dr. Garcia ng American Association, ay talagang sinabi niya talaga doon na hanggang ngayon, meron pa din. Hindi lang masyadong maingay, pero hanggang ngayon, it is just parang new normal na talaga, Doc, na existing pa rin talaga. It's just that meron pong bago daw variant, which is kailangan po natin maghanda and mag-boost tayo ng atin pong immune system.
1: Alam mo, anyway, Doc, alam mo sa natural way, actually itong Mayo Clinic, sila na rin yung kilala ito sa US. Nakita nila yung advantage yung natural yung kinakain mo, vegetarian, kasi walang source yung tinatawag na mga virus or kasi ang katawan natin hindi naman tayo talaga lungga ng mga tinatawag na uod o virus. Talagang katawan natin 100% organic. So pag ang katawan mo ay wala kang pinasok na tinatawag na mga nabubulok o mga flesh, kasi ang flesh kasi breed talaga ng breed talaga ng bacteria at uod yan. Kaya nga yung tinatawag na nalimutan ko yun na isang hayop na namatay, ay hindi lang, segundo lang yan, uuuri na, rigor mortis, uuuri na yan. So ngayon, since nga na ang katawan natin ay pag pinasukan mo yan na may kasamang uod o bakterya, katulad nga ng baboy, 95 grams per...
0: Yung bakterya.
1: 95, ano nga yun? Grams per...
0: Yes, Doc.
1: Per pound ba yan?
0: Per pound, Doc, yung talagang
1: Ang corned beef naman, 75 grams per, yung bacteria.
0: Mm-mm.
1: 75 million.
0: Ayun, million.
1: 95 million bacteria per gram.
0: Grabe,
1: I'm
0: Doc,
1: sorry.
0: No?
1: At ang isda naman, 50 million per gram.
0: Totoo.
1: Ngayon, pag kinain mo ngayon, nandun na.
0: Yes, nakastain na siya sa katawan
1: tayo,
0: mo.
1: Nandun na. Kaya nangyari, pagka nabulok yung hayop na yun dun, yun yung dahilan kung bakit dumadami sila, kasi meron silang source. Pero pag wala silang pagkain, anong gagawin nila dyan?
0: Ay nako, lalabas
1: for
0: sila
1: example,
0: sa
1: katawan
0: dito,
1: natin. Kumain tayo dito. Pag merong platong hindi hinugasan at mga one day na iniwanan mo dyan, ano mangyayari sa lamesa? Ipisin.
0: Totoo do.
1: Lalangawin.
0: Yes.
1: Kasi marumi.
0: Totoo.
1: The same thing with our body. As long na malinis ang ating katawan at alam natin tamang kinakain natin, malaking tulong ito. May laban tayo kung ano mang tinatawag na problema yung dumating sa kalusugan ng tao. Mm-hmm.
0: Alam mo, Doc, yung parang sinabi mo ganito sa atin pong mga manonood. Kung healthy tayo, kung kumakain po tayo ng maayos, yung masustansya, yung kung ano yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon, kapag may dumapo na sakit sa atin, kahit na magkasakit pa tayo, hindi tayo magkakaroon ng mabigat na karamdaman, Doc. Makaka-recover ka agad.
1: Binigyan tayo ng God ng natural healing. Meron tayong sariling doktor ng loob ng ating katawan.
0: Amen.
1: Kaya nga lang, pag pinapakailaman natin, gusto natin mabilisan. For example, nakatira ka sa maling kapaligiran, nagkaroon ka ng, alam mo kasi yung lagnat, actually part ng body yan para pa-erase niya ang temperatura para tulungan patayin yung bakterya, assuming na nakakain ka ng hindi maganda.
0: Totoo.
1: At kung sakali naman na sinisipon at inuubo ka sa natural way, and also in the spirit of prophecy, na pag inuubo at sinisipon ka, hayaan mo lang siya. Kasi hayaan mong ilabas niya yung dumi dahil yun yung gawain ng katawan natin para ubusin siya. Huwag mong pipigilan.
0: Totoo.
1: Dahil ito yung part ng cleansing ng sariling katawan. Uminom ka ng maraming tubig, magpahinga ka, mag-check ka ng maraming vitamin C, at hayaan mo yung katawan mo na gawin yung bahagi niya. Huwag natin katakutan ng sipon. Dahil ang sipon, dumihan.
0: Yes. Kailangan niya talagang lumabas sa atin pong sistema.
1: At huwag mong tigilan yan.
0: Totoo.
1: Hayaan mo lang. Mm-mm. Kaya ako, pag may sipon, tubig lang.
0: Yes.
1: Pero maligam-gam.
0: Ayun.
1: Na may kalamansi.
0: Totoo yan. Alam mo, Dok, ang ganda ng pinag-uusap.
1: Alam mo, gamot pa sa sipon?
0: Sige, Dok.
1: Huwag kang kumain.
0: Ay, totoo yan.
1: Mag-fasting ka.
0: Totoo. Kasi alam mo, Dok, ito ang napansin ko no, sa atin pong mga manonood, na talagang ang cost din po ng ating pong sipon, tapos yung plema po natin, are the dairy products, di ba, Dok?
1: Yeah, nagiging talaga... kasi yung gatas kasi, to be honest, yung paliwanag ko lang konti sa physiology ng digestive system. Yung gatas, ito yung dinisign sa mga bagong panganak. Pwede bang pakainin ng kanin ng bagong...
0: Yung sanggol?
1: Yung sanggol? No, hindi pwede. Hindi design talaga na kumain sila ng solid. Mm-hmm. Pero the moment na nagkakaipin na yan, sisimulan mo nang bigyan ng solid yan.
0: Totoo.
1: At iwiwin mo na dun sa gatas ng nanay.
0: Yes.
1: Pero ang gatas ng bagong panganak, para sa anak yan. Yung gatas ng nanay, para sa baby niya yan. Mm-hmm. Kaya masasabi ko, sabi nga ni Senator Plavier, ay talagang breastfeeding. Kailangan padedehin ng mga anak sa sarili nilang gatas ng kanilang magulang. Mm-hmm. Hindi yung, just imagine, padedehin yung anak mo, ang ipadedehin mo, gatas ng baka, eh loaded siya growth hormone yan. Mm-hmm. Yung recombinant
0: bovine
1: growth hormone. Kaya ang mga bata, biglang lumalaki.
0: Yes.
1: At the same time, pag lumaki sila, eh paano kung nalagyan ng female hormone yung baka?
0: Naku, Dok.
1: Eh, delikado.
0: Na. Yes, totoo.
1: Sabi nila, baka maging bakla.
0: Naku.
1: Eh, paano kung may hormone naman ang nalagay sa dede?
0: Naku.
1: O, edi tomboy naman.
0: Oo. Oh, oh. Ayan.
1: Kaya nakatakot.
0: Grabe, Dok. Ang dami nating connect-connecta na po mga
1: kaibigan. Kasi napag-usapan yung gatas eh.
0: Yes.
1: Pangalawa, itong gatas pala, pag iyan ay may ipin ka na at nagagatas ka pa, magiging sipon yan. Kaya pag nasisipon ka, parang iniisip mo, problema na. Hayaan mo lang at hinto mo yung gatas.
0: Totoo yan.
1: Alam mo, eh, Dok, ako, hindi mo ako mapapainom ng animal milk. No way.
0: Almond lang, no, Dok?
1: Yeah, soya milk. Panghalo ko lang.
0: Yes, ayan. Mm. Okay, sa atin pong mga manonood.
1: At pag hinaluan mo pa ng, sa chemistry, ah, pag yung gatas, ay nilagay mo ng asukal, nagiging alak yan.
0: Oh, yes. Acidic
1: na siya. Nag-peperment yan sa tiyan.
0: Totoo yan. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, kasi nakikita ko na ang dami na pong mga katanungan na nagsisend po sa atin. Ngunit before po tayo dumako dyan, nais din po namin na ibahagi sa inyo na itong mga pinag-uusapan nating sakit na to, may kasagutan ang Councils on Diet and Foods, and I would like to share with you. These unpleasant symptoms are felt because nature has accomplished her work at an unnecessary outlay of vital force and is thoroughly exhausted. The stomach is saying, "Give me rest." But with many, the faintness is interpreted as a demand for more food. So instead of giving the stomach rest, another burden it placed upon it. As a consequence, the digestive organs are often worn out when they should be capable of doing
1: good work.
0: Diba, Dok?
1: Advanced talaga eh.
0: Yes.
1: Just imagine that. Kaya nga yung ano, huwag kang kakain pag may sakit ka.
0: Mm.
1: And that's the best way.
0: Totoo.
1: To handle it.
0: Yes.
1: Eh, nung araw eh, nung mga bata pa kami, pag may sakit kami, bibilang pa kami ng ano eh. Alam mo kung ano? Royal True Orange.
0: Okay, soft drinks.
1: Mm-hmm. Eh, akala namin nung araw eh, yun yung makatulong sa mga may lagnat eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos papakainin pa kami.
0: Totoo yan.
1: Mm, nung marami. Mm-hmm. Kasi may lagnat, naawa sa'yo.
0: Ay, totoo din yan.
1: Eh, mali pala yun.
0: Yes.
1: Dapat pala, ang pakain sa'yo, prutas.
0: Kaya nga. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, sana po ay nadami po kayong napulot kasi ang bilis ng oras natin, Dok, and we want to give time doon sa atin pong mga kaibigan na nag-send
1: po. Pag live tayo, parang ng 1 hour, parang napaka-exe lang. Eh.
0: Yes, sobra talaga, Dok. Ito na, Dok, mag-Q&A na tayo sa atin pong mga manonood. Ang sabi dito, ang unang tanong naman dito ay, Dok, my teacher once said, organic or natural medicines are not totally safe. Totoo po ba ito?
1: Paano naman hindi totally safe? Yung pang, for example, kumain ka ng saging, eh mataas ang potassium niyan, kung may heart problem ka.
0: Totoo.
1: Eh meron bang na-overdose sa saging?
0: Wala, Dok.
1: Eh ako, kumain ng saging hanggang 5.
0: Ako din, Dok, nakaka-overdose
1: okay naman,
0: ng isang piling.
1: Yeah, kunyari, yung sabaw ng buko, dehydrated ka, kailangan mo ng more minerals.
0: Totoo.
1: O, eh, sabaw ng buko, medicine din yan. Katulad kunyari ng malunggay, eh wala namang masama kung paminsan-minsan magmalunggay ka.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nun, mag-take tayo ng mga ginger, pampataas ng metabolism, pampataas ng digestive system, wala namang nakikita tayong side effect po dyan. Kaya pag sinabing organic, ito yung mga natural na mga tanim.
0: Ayun.
1: Wala po akong nakikitang side effect. Pero mas may side effect yung mga synthetic.
0: Ayun, totoo yan, Doc. Mm. Ito naman, Doc, may nag-message sa atin. Ang katanungan po is from YouTube channel. Sabi ni Stacy Mendoza, "Happy Sabbath, Miss Glad and Doc Tam. Ask ko lang po, ano po ang pwedeng pamalit sa gatas aside sa soy milk? Salamat po."
1: Actually, huwag na tayong umanap ng kapalit. Kasi kahit soy milk man, paano kung nakuha mong soy milk, GMO?
0: Uy, totoo yun.
1: Delikado pa yan. Ang tanong, pag bumili ka man ng non-GMO, sobrang mahal.
0: Yes.
1: Kaya ito yung parang delikado. Mm. Kaya huwag na muna tayong mag-isip. Meron namang, i-blend mo na lang yung laman ng buko. Lasang gatas din yan.
0: Totoo.
1: Alam mo, sa umaga, bine-blend ko yun eh. Mm. Kinakayod yung buko. Lalagyan ko ng sabaw, i-blend mo. O may fats na ako.
0: Yes.
1: May essential amino acid pa ako. Yung totoo. Breakdown ng protein.
0: Yes. Ito pa, Doc. Good afternoon po. Ano po ba ang pwedeng, ano po ang dapat gawin kapag may solid nodules sa leeg, Doc? Ayan.
1: Ibig sabihin yan, meron ng mga extra dumi na hindi na ma-handle ng ating immune system. So, ibig sabihin, nasobrahan na. Kailangan mag-cleansing. Mm-hmm. At the same time, mag-change ng diet. Okay. Kasi karamihan na nakakabuko, lalo na sa thyroid, mayroon tinatawag na hyper-hypo. Kailangan talaga na malaman ninyo na may mga pagkain na ngayon na mayroong hormone. Nagsisimula yung hormonal imbalance.
0: Okay, ito naman po. Sa atin pong mga manonood, sabi dito, Doc, ano po ang suggested snacks nyo para po sa mga pasyente na may CKD or chronic kidney disease plus diabetes? Naku, Doc, mukhang nagdadialysis na ito.
1: Hindi ko ina-advise ang between meals eh. Pwede doon sa mga diabetes, kung mababaw yung blood sugar, pwedeng ilang pirasong pinya o kaya ilang pirasong saging para lang ma-raise yung blood sugar. Pero ang maganda naman, pag saging ang binigay mo o kaya yung pinya, matagal itong mag-stay sa blood, hindi bumababa ka agad.
0: Ayun.
1: At walang side effect.
0: Amen.
1: Kasi nasa kategory siya ng organic material.
0: Ayan. Thank you so much, Doc.
1: Ito kasi naman, yung merienda, kailangan ng rest ng tiyan eh. Limang oras talaga pagitan
0: yes,
1: yan eh.
0: Yes, totoo, Doc.
1: Bawal na may kinakargaan mo yan, pinahihirapan mo lang ngayon yung tiyan.
0: Yes, mas mahirap siya
1: mag-digest. Lalaki pa ang iyong mga tiyan.
0: Totoo, Doc. Ito pa, sabi ni Doris Royo Salwage, Doc, pwede pa ba na makabalik sa normal na kalusugan kung iiwanan na ang pagdadialysis at mag-natural na lang ng paggamot?
1: Eh, huwag namang bigla. Okay. Kasi meron tinatawag na win-to-win solution or withdrawal ng tamang pamamaraan. For example, may kidney disorder ka, baguhin mo yung pagkain mo. Huwag kang kumain ng mga matataas ng protina, ng flesh food. Mm. At pag bumababa na yung creatinine mo, i-check mo. Baka naman hindi na kailangan kung 3 times a week, maging once a week na lang.
0: Iyon.
1: Saka mag-take sila nung cranberry, urba dulce, urba ursi. At yung tinatawag na yung dahon ng organic na mais.
0: Ayan.
1: Yung ano, yung buhok.
0: Totoo yun. Pag nilagan natin kasi mga kaibigan,
1: plus, ang pinakamagandang paano, katulad ng lemon, maganda sa kidney yan. Mm. Yung lemon water, ang
0: yes.
1: ganda sa kidney yan.
0: Yan yung magiging water
1: niyo. Ay, nako, believe me, malilinis lahat yan. As long na hindi ka na bang papasok ng dumi
0: totoo.
1: Sa iyong katawan.
0: Yes.
1: Kasi, kailan dumudumi, papasokan mo ba ng patay na hayop? Lahat ng nilutong patay na, bago lutuin yan, patay na yan.
0: Mm.
1: Simple, for example, magpapatay ka ng manok, liliigan mo yan, right?
0: Yes.
1: Eh, gagawin sa palengke. Nandun, nilalangaw. Ang tagal dyan. Ganun na karayang bakterya pumasok dyan. Lulutuin mo ngayon yung manok na yan. Pag ginilin yan ngayon, ano talaga yan? Laman yan? Mga patay na hayop yan.
0: Totoo doon.
1: Kaya yung bakterya at uod yan, talagang papasok sa loob ng ating katawan.
0: Yes,
1: kaya kung tatanungin talaga natin, hindi maganda yan.
0: Yo.
1: Sa kalusugan.
0: Yes.
1: Pasensyaan, kasi ito yung alam
0: diretso
1: ko.
0: Lang. Yes, totoo, Doc. Ito naman, sabi naman ni Teacher Ruben, Doc, paano yung sa may dyspepsia na hindi pwede ang large meal? Dapat daw small meals, pero 5 meals daw.
1: Nako. Hindi ako pasensyaan. Kasi ang ganda nito.
0: Oh, yes.
1: 5 oras ang pagitan.
0: Before,
1: kasi 5 oras ang pagtunaw. Eh, hindi pa tapos. Ayan na naman.
0: Aba,
1: problema yan. Magkakadipsepsia ka nga.
0: Mm-hmm.
1: Kasi masyado kang, ano tawag doon? Tawag namin sa Bulacan, habit na.
0: Ay, totoo.
1: Yung bisyo na, matakaw.
0: Yes. Ayan. Ito, Doc, last na question na po natin sa atin pong mga manonood. Doc and Ma'am, gusto ko pong i-verify yung iodized salt kasi yan yung ginagamit ko pero gusto ko yung Himalayan salt. Kaya lang medyo mahal kasi, Doc, di ba yung Himalayan salt?
1: Ano ba kung konti lang, di naman kakainin mo ng kutsa-kutsara every
0: hindi
1: day?
0: Hindi, baka may...
2: Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Ini si Pastor Danielo Palomares.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa Balaang Kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diya sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diya ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.